akat indis sayli kachos lilok lah kutan a indis kamatan sa rokrok lika kwa Dios. Spesben, listihonin ki lish kabali kalok lah na Santa Maria lish kabano. Karunarak na siye lish kabano sa komunil kochbenes. Mas kakosla, charo lish kwaklihig lika kwa Jesus chityo lish takik. Ut lish kubik li Dios santil musik eh sa kapen ut sa shpenip lish tolom li ka kwa Jesus. Ut lish kampalak wili kalok lah na Santa Maria sa tosha. Aran kik utung ut aran ki recha ni li kiechim ishman li ka na katyo kwa Dios. Utok retal shkakaiyak kwe sa komunil. Chan ru li ka na katyo kwa Dios kishtie chi eke khuncha pil nakhek. Ho kishtie li Jesus ke ho kishtie re lish tolom. Shikwe la in chish kabre singke li nakhek. Tin kabrese khuncha il nakhir choqere. Anay nakhwili tyokochish kabresin kil sa komunil. Narahnashtye le kalok lakhna Santa Maria. Aruna kakaya sa shtikhonin kil santil misterio. Hoshtye reyok likok al aran Fatima. Tikhonin mak li santil rosario chikhonin likutan. Renakta chalak li tuktukil usilal saliru chichoch. Renakta rakman kalirailal li chakilal. Shpen shpen takak oshla salikateb, salikak alipal. Salika komunil ut salika iglesia. Charu kwan korik in lika kwa Dios. Cholchona. Kwan honan na king anakatawru likak angel. Kwan honan na kleblak angel yu kip chi el. Benchben sa chishunil itenamit a in. Kwan kip kristian yu kip chi sa chek lishtuam yu kip chi kam. Abanan. Kwele kana Santa Maria litak uluk. Titak utuk chirweb lishpey lishtuam. Cholchona takatawak kwele tuktukil usilal. Anayin din nashkot chiku sa lilok lahonal ain. Narak nashye, chik, anta syak likalok lahna Santa Maria ut li San Jose, chikanak sa lehong kapal, renak tesroch peni chishkire singkilek lera lalek ahol. Shpanak laish dinapeh yukwapeh sa lehong kapal, laish lahk utunel, laish litiokesh chik utuk rahlalikutan, rikinep lera lalek ahol. Narutek osh lahkwi, honapeh hot yukwapeh, charutiokesh chik utuk rikinep lera lalek ahol. Marik indi chapilal, marik indi usilal, abanan. Kwisash kabale kalok lakna Santa Maria, wandi tihok, wandi shtihoniki li santil rosario rahlal eku ela. Cholchonak tishpano akwilishk angheli kalok lakna Santa Maria. Anakwi tatem angkere chishkire singkilek dera lalek ahol, kwi nakapap lish napehiyom li kalok lakna Santa Maria. Chihok kambi. Bantios le kapinkil sa komunil at asakli rusileom li santil ekchimoyla kerele akong kapat at asakli tag utuk chikchius cheru chikokan na anayin din ako kulakwi sa lehong kapal sa ilch o lahil chokere u che ano lek angel shpen shpen lishkawre singkileri churuli kutang kulak domingo barkwita kak ulakwi liratin ni kakwa sa likachol kwal chik ditishk ut chiku lishtya lalil karuli narah sa likachuam chiko kami kakawre siyak likachol kakawre siyakip ni kakukal Reshik sa eskwela dominikal. Reits akong kreshnaw paruli ka kwa Diyos. Renak eblyalal kakol eh kwalchik teshnaw ruli kalok lahna Santa Maria ut li ka kwa Jesus.